Nanehang nagehang masukang masakang pareyang pavitrang punidang katakang najatang napatang namitrang namantre namo ekatantre namo ekatantre Na dharmang na varmang na sarmang na sake na varmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang